呀，个羊羊个牡蛎呀呀。Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang b

ane pinani ama wenan chicana wadi legi kina nyuk cura angaju biru mulai ki.

0: finish.
1: Yung mingin mo rin nga rin, James Bayong, diyalin na kulma ka nga may 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

0: tuan jawalo ka 3 o'clock milmit pa.
1: Yo, ngaray ako Wesley Damarangi ka health worker di Alil Prag ka you are listening to 88.9 yung radio yurta, mind map.

0: ngamain mo kal magadal ka daw daw show yung radio ng or kanguni din lumakan ngakol ka Emma Donovan manika yako change yan majibutro grupo na malay different artist na mala ka second yung unyong manika brand new day meeting or nothing I'd rather be ka di yung unyong bilin makan ngakol ka tribal voice yung tindi wangay yung unyong malaw nila mo liki yaka ngako biyak lingwa yo kadwan yale murtu ngama ya kam katura kadwal ngarapin no malang dao ya kuyam donya no matu ngama in malaka nakun program or ya mala mostly pili no malika ngama yong yong ngin mala kadwan yale matu nakun katur ngama ngai turum ya kuyam no malang Alice Mitchell Yunes ngai ka diabetes pin ngai turum ya kuyam
1: in diabetes type 1 our pancreas so le murung matwatto o matwelin bilin mulai ka ngama ngama yun One gain ngamakuling uweka yaku insulin, and that insulin is balanyanakun tau gana mir uweka, nangu ngurungu jama. That insulin, nguliga juyun bala gulang lil limurungal, balanyanakun gurupan tau bala gulang boy gurkulil, all over our body. Kanangu tau, nakun way, walal, lapmrang durwara, marga sugar, gulangur, to marchi balanganak lil. Yo, durwara kur, gulangur, Pala mambrong brong lil. Marga ta nganako mambrong brong nguliga paki. Danger Miriam.
0: Bicara ngara ingan ngunda ngakul nganya. Type 1 diabetes ngur pancreas tual. Ngunyi din ngaye ugin ngunda jinawa rumbal ngulim brongal. Kalki dal biya piya ngur kangura. Mata watu inya ngay dolidi. Ngara dali bicara ngunda ngal gatur. Ka ngurungi di ngunyi ngulika ngama ngama yun wika. Ya ko insulin. Ka ngay nguni di insulin, dao ka namir ngay nguni. Wika, ngay to ka dao ka ma, rumbalil malangole limurungal. Ka ngurungi din nguni wika, janguli, kanjar miri amany limurung rumbala ja. Limurtu nguni da kaya ngaman limurtu mar, kanjar miri ere. Yabi jan, nguni ngurungi din insulin, to nguni nguli ka nguni din, ka ngurungi di pancreas to, work to nguni di wika. To din type 1 diabetes.
1: And in type 1 diabetes, our matuilin bilin baraka jama, kada nganak is nakun puturo domo insulin na. Yor, the doctor gives us medicine, yaku, balanya nakun metformin or glycoside. So in type 2, we have medicine to gungat yun. But type 1 is wirpo, there's buying insulin, that matuatu insulin, buying ugi jama. Because we have to always keep napunga 4 or 8 finger prick test.
2: Beli nak kau nembukan tahu, unie marangal, unie type 1 yang ngai nawe ngai mar, yende mar rere, beli mata welek beli nye, unie ngai ngule nak kau bay ngun gabolo ya, ma type 1 ngun ya, balang ngai ngule nak kau yul ngun gana kau, unan beli ngai tulai nama kana kau ne pijan, nawe insulin nang unie cekin tu tukan nawe pen beli nye ya kau legalak karam. Murung ini tu kalau pan rumbal yang nukal, unara cariin berikin ya every day, yo.
0: Kang uruk ini dengan rumgo yo lomu itu ka diabetes miri, cuka ini miri finger prick maram, mango, unyi ini. Berkat tu kalau number between 4 or 8 orian, akan miri terjaga raja. Berkat tu kalau keep an eye check up nungo, nanti nukal kalau rumbal yo cuka. Maram, wanda ni katarwaluka ya balanya. Yo, kaya na kunduli di important. Kabijan balian na kunduka nama white pilong walalanya. Ka warwa may kadalirong lifestyle. Najan ito kanin na choice nungo. Ngatan ito ka naluka. Na manymakmala. Lurukon juwit ya mala. Ka salt kabina. Yan gabihan common sense baki. Bayang nga rakidal ko yang iyulungo. Kurutu meri nguliki for once ngaitu bayangu makin tea luka. For once ngaitu yorungu bayangu durara drink mreo nina. Chips mreo. Lali mreo. Iyo palanya. Nitu wangaj meri walu. Try wangaj ngungata. Paidi ngay makin takay mreo pat nitu feel manymak. Ngurungi ingatay. So, like I said, I hope ngara kaya kanu malain jawar gurupan tiang dawi mala yang doal ngai meringgitinya mirum part of education limurung buk mako ngana rau ka meringgitinya rau marka ni jawar gurupan tiang dawi mala yang dal ngai mangi tinya mi room part of education limorong buk makonga na raw

Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan ko. Ka numa ko ngama yor ngarai

0: My name's Tonchi McIntosh. I'm the men's health engagement lead for Mi Watch, and have a beautiful day.
1: Tapir.
2: Yo ngara dal murin, marangur ni nawi ako. Yo ngara kadal ngamir ni ninay. Ngamir ni uyur wang ngur ni milingin bi nguni nawi ko maladwal wanga. Nguru wolo malawanga wanga dual. Ka bindalar go. Ka yun ngun ngara yan nango bapuro yan nango rako mateng ka bapuro ngara malara ka malara o ka kurindi o ka gamalanga o wangay na purong daruk yan nango ka wangar na purong barkuwaj kamalanga o malara o kurindi o ka yur napur dual mari gutara three tribe ya mari gutara ka ninan walkan wangaingur walal muni mari gutara mala kamalanga malara gurindi ngunal murunga palayana kunrako wanga ngunal murunga ka bolo kakalewin ko ka walalang kamalanga mala nguna murung kawre pun wangkan gale ka mari kutara meraka nguni darah nguni wanga ka wre pun walal marangi na wala kamalang kap malaka walal kurin di malaka marangi na walang wangar wal nguni marangi ka walal kurin di malaka na wala kamalang kap malaka walal nguni marangi na walang wangar ka ngara marangi raku ngara nara ku wangar ka wangang wangang na puri kadal ninneng pili na puro na kun na puri indi military family huni three tribe na puro mari gutara kamalang kamalara kaguri indi ka matay na purong duwali di important na purong matay ngun na purto ka wangang matayan nango ka duwali di ka ninneng na puro kadal milingin bin na puro kanina ngun yul ngo nguro wolo wanga ka brindalar go wanga kadua na nina napurka ka papurun napurka darayan ka mate napurung ka ngurayan because ngayon nguni mate ngay very important napurung yaka napurtumo manguni mate yan nango yo nguni gato ngara kan wangan na ukur yang parpungur just to numalang marabato understand kadua yang ngara tu wangayan nang ukur na mainmak ngara nango yakara murin merangur nina woy wanda ngara bultana ini yakara ngara jambar pungokoro ka nango wangala lima mana nyina milingin be nango wangala bendarar go ka nguro wolo go nango wangala ka ngara mana nango wanga ngara nango malara bapuro ka wangala ngara ko nangko kaliwin ko ka murunga ka nango wangala nga napumana nyina lurukon bapuro malara gamalanga ka gorinde ka manikay napuloma barko waj ka iyan napuloma walip iyan nango ka papuro napuro bapuro na po nang o walema. Ngara nang o malara manawa nga ka walema kurindi buriya ka nang o baype milingin be ka gamalang kamirche nina mananang kumurong ka kaap nang o milingin be ka namuno iyan ngara manawa nga ngara kubi ngara ngara kubi nang o ngara manawa nga iyan ngara mana nang uwang nga ka yan nang o mitje kamalangga ka kuriende tanabay ngo yan nang uwang nga ka barangara ka nang o yan napulo ma'am important rol ka napugur ko wan po ma yan nang o napulo ma important napugur ko mana uwang nga kaya la napogor ko jal merier na pogor ko wanga jambar puyungo kago pa puyungo jamar kulo ko mitti kawale ma ko yol ko mitti kayalla na pogor ko mana winne ga na pogor ko mana wanga yan yan nango ka thank you
1: yo ka welcome tango yol ko manikayo

0: kauri pobala nye bele jamar kule wale lap mam na we baing kangai le kangoni ngadi bele ngo walang ya ku mala guru mara ngatu karupe ni jamar kule we maram
1: muni authorized signatories ya kuna kuna goar
0: ya kangoni goar
1: na we mar mangalin dio na we 6
0: o we tu kanu ngo jak kapelan cepelan nye namana ngo karupe ngora ngurungi yul ngo yul nanya tu jamar kurpan yul tu ngo tuka maram
1: yang ngono
0: yul tu ngo tuka maram rupe ya
1: Nongamanya nguni nguni ngara warung ngateri ngara rokko imari cimanya mak kana cang ngara tu nguni jora ngai ngara bak bak bak maram.
0: Nungo nian jal nguni niya kajal nguni ngai tuka nguni ka trust nganya nguni manya mak kang nguni niya kajal kan itu nguni manya mak kul maram.
1: Ah kul maram.
0: Nguni yup maram eh.
1: Ya nguna yo yo. Nguni TC ngara nguni privacy room dar privacy room nguni dar militeri iru Mana tu kalau ngora ngani? Muni ngora ngora lirik tu, muni ngora ngora kaksen tu malam. Setiap guna TCU liga gongayon.
0: Muni ngai kalau ngora petak nak nungo count.
1: Yo. Yang guna.
0: Tare muni nak pelik nungo nak ku count ku.
1: Yo mani mak dah muni naui gaman jang kasandra. Ka mako diang bala ngani muda ga luru kumani kai ga community announcement nga ma ka bala ne bili na we TCU pui room pui dawali ngani muda rongiri lari ma na ma yalala

0: Bokolera mutundo gala bile chumburo.
1: Yo, ngara Johnny ngarpi ju. Ka you listening radio 88.9 FM.

0: Ska du intervjua bönen gruvorna?
1: Ja, den kissar vi. Ja. Är du akad med någon dag? Vad man går där om dag? Bär. Uru dah walang omalain, baman oy beri arungan double kan. Kanda na wangai jomart tuan na hangal pol kanda na iwalak pa kanda na wangai jomart na bicara na hangal hanare jay kolong. Palan na namna wangai mawanga onran kan. Nang ang tuanan bolan po po ay na namna wangai jomart na hangal mil dot tuan po le na hangal leben ding ing na hangal pen ya katang om bicara. Hanang tuan ba na wangai ma yau onan ganara munatan bla berpuri onan jinjal macan onang kuan. Alah nawang kajum talkeran, anda lah walang kajum talkeran. Lengun tu, anda bicara dengan nawang kajum mawangan. Why? Kuta merkami. Tama ngairo tu, nanti talkeran baik. Napa ngairo kan? Anda tu balan lengko. Angai ngairo, kau ide. Anda tunggu lihat nang tu nangai ngairo balan. Angai mnan kau dah nang alam dah angai mnan kau kena. Ayan bilanya ambol. Enar break chaos. Lengun tu. Ha, nanam na bol umarunganan. Ran kanan kan banyak yau yau yanan muna tan nan gun banyak kan banyak nadal keran nanan. Lengon nanam banyak banyak miul ngomong nguru dawa nguru nana kuda miul nana kuda keran. Banyak nana kangula nang ayat bol ngo lengon. Anam na ran kanan nan gun yau yau yanan muna tan gun dan malah turuk mana nan gula turbat turpan nana koro perongon gun dayo tu. Lengon nana banyak rong nana wat mengoy dal keran koro perongon. Nana la heh. Bilanya jay kolong meo, walau yo. Eh, kata nama na jay kolong mayaku, jay kolong Tracy. Eh, ka bingrom, curug tuan kata nama na lamu hat mingom milran kanan nango. Woi, alamnya aku jika aku tak mingom minyak Iwan. Ran kanan kata nama na ngalawat tuan bija na ngalawat bandan terimuk na. Ada ingin nanan. Tikan tanya aku kutat mingom bija mung tuanan bandan nguyungan bijanan. Ayo alak tangga ronganan, laut laut mana banyak bandan malanya. Laut laut mana bija na ngalawat flat one na drunguyan kan. Momong tuan aku roprongo. Nanti aku lengkuan cedu nak mingomnya aku nyoka. Lengkon. Nyai anan nanam ya pat mingom nyai anan. Belum macin cain nawain jinan. Cinyim na macin belum ngakulan. Kuduruk. Kuduruk. Belenya len. Padam nana cain yang nana kuduruk ko inan. Koroprongo. Ya pat mingom nana. Eh dur. Eh. Abi ngurum nan. Nanam. Oh mingom be. Nien benan. Tetam. Eh. Ini nanan. Eh. Daran nan akan banyak berik tun menam ya bak mingom. Wah mingom nan waru iwan. Eh, bemat tun men. Eh, wah merekap men. Nau nun rakun jen bicen nan kan koro perongo. Soks, wang kan ngole. Jamau bilenya soks. Bilenya menan. Eh, bingom malan ran kan. Ngande papan ngarungan. Ran kan nan tupaleng ko. Ka ngande pan nabapa ulay aku. Tamala. Kangirik. Dupaleng manaya ako. Ngande papam. Dupaleng manaya utum ulay aku. Odor ko kajin jalma ngalengkon ya kom do pala na yo to mala yore na na wa mengo jin jalma ba yango enam na nan ko dor kom ya ba mengom nya e wanan ya ko do prong ola marka me ola ya edor a bengo rom na ngal ngal de ba pa nyan banan nyan ola nya damalan ga ngirik na tangon ala ga ka na rong wa ngala nya ko yo to ola wa bican ga na ngal ngal ngal de me wa wanare ko yo to markin wa ben kan na namanya baba mengom nya e wanan ben. Wah, katur aku merda, mereka merdan. Nah, korang mau tin doa lah. Atel runge merda aku, bican macin nanam. Papa mengom. Nanam macin ngadek mengom macin boyan menan kundaion. Ya, Pak, mengom macin yang ngadek boyan men koroprongo. Ya, nalenggo yang kulung arong pulunguin. Eh, dur, koroprongo. Wanam bayang ngarong ngarong, wanam ngarong kali yuanan. Lenggon. Abile ya tau, alas man malenggo tau. Paman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman. Nata, 90s po. Na, ungan na nga, ungan niya nama. Na, nukutiri na na. Eh, arungan na naman na ungan ma, nukutiri. Yulong yung wala na nga, bayang kong atta kongan. Na na machin, bulong ba na, ungan ma machin, bulong machin, daruk minan. Daruk minan machin, bulong wangan na nga. Yulong yung kan atta shopping, dortan na nga, na nga buwangan. Uy, nga rin atta kurupul, bayan kan. Yaka kinipi ni, marano kurupan mo, bayang nga rin to dark tun na, bigyan na nga kan. Lingon. Ni mo ka na nga bilaya, shoot time pa wartum. Dango lingon akong ngayang ngayang yulong. Lingon, dur. Ni na nga bilayan ba na, mingin na nga wartum, dark tun na, wangan na raw na nga. Lingon. Nama nga ya. Pada waktu nyami, nala maje ngatau maje darka-darkayon, darka-darkan maje ngatau. Bayang mo belum nala ngapakinya nama. Arong nga ngapakinya, yap namudikang uro. Arong nga nama, nabe na. Nala waktu nyo nanyo. Waktu nama wala, ay. Nang to na pala, gumurik na nanko. Lah, ay, excuse me, apa bichan. Nala maje bichan natin, ngapakinya menare, ongay ngo, iulong ngo. Ay, excuse me, apa bichan. Nala waktu nama wala, ya. Uma talking to you, bichan, nala ngapakinya. nana wartum la bena to me dog nya kule no wartu le wangam dango hangal ngarong la ren goro prongo rera nara eh do eh wangan nana wangan nana wartu la nga pakin wartu na man bena we tam ga ungan nya kule wanga bae ngala yulungom yulung ungan jen lengon kan nana ga ungan nya kule wanga yakan yulungom yo wangan wangan wangan wangan wangan nana da woyo nana ngo nga pakin ngaro ngatan nan go shopping yakan mala bela ni ungan go mala yakan ngatan na pelengo yulungo ngata shopping bolike na nganya den stop malanya lengon den bibs bekere badam na bolon do bul kabrol iman badam ga bila yana urun ban boro men pieno me lengon eh lengon yo lengon borol en meka nungan ma marat na borol en ah tang lengon chutna ko nai le yan lengon pieno men le ai pukko bol en da eh dro anang dona na bana watto chorop ngai len pe pe mele nara koroprongo wakken ngun bile en watto Kaya nan ko ba na family yung koroprongo. Oo, wala nga nga nga kalam. Una lang niya nga, raman gining. Eh, ko pa itong mulo kem ako. Mulo ko kem. Mulo ko kem. Nga manun ka mulo ko. Mulo ko kem. Nga malang tuman wato yun nun no ya ko. Mulo ko kem. Ayo. Ayo, ko pa itong mulo na ya ko. Mulo ko kem na wato. Ayo. Ya. Ayo, bila niya. Anyway. Patango tao. Ayo, kato mo kayo wakka. May bina. Baman ko. Baman ko. Bili tao. Ayo. Eh, bro. Eh. Ada awakkan ngan mo tao anu maka nga madang ayol ngo ready ang ajinang balananan biar mark show yo belanya ya kama bodom me
2: yo nemur kagama dal bal ma ayol ngo ready yo men mak metre

Corona ka. O kalere jaro no mando. Korom ka kondang ngona. Maravata na ngai to chaipe. Konda. Leangor. Mbololoikala.

ngaraya ko naipiri ko mana ngaraya ko wanga di pungkan kan ko ka numa ko nga ma yor ngore dia naipiri ko mana ngaraya ko wanga di pungkan kan ko ka numa ko nga ma yor ngore dia

0: Joo, tämä on laitoin TV. Aangon. Aangon jäädä rengoo. Tänä tuota on rakkara vantingpä. Kaviar maktao.
1: Joo. Tämä on tuolla kamtao festa. Nyt. Nätten ngara joutuun on ninnangarka. Ninnangarka joutuun on. Ka nangal ngara ngapibi mengura ko. Unningai ka changal ngulay namala. Irakki bilma karyamala. Orpa mara nangal nenen. Yunngara joutuun on. Orpa mara mikitte. Nangangara. Tonangara ngalapalitirangara. Namina memakara doa siktit mir. Para nangal ngala. Para tatara ka changala. Sattara ka changala. Changal ngara kamarchiuni. Para mikitte dangara. Mengi nangara bilimitra mikke. Tonangara mengi nangara. Mengi nangara. Balaran apa pun mengarkala kena tanggal ngai ngarai, kena tanggal ngai ngarai, para kakak ni macam jam mengarkal, tuh cara kata menunggu para tuh berakar kemerjian, tuh arah kemerjian, tuh ayuh tunggu arah fed begitu tuh arah lepas, kalau malah arah begitu warpam, kapingon ngarai para le merjinela, anting le ale merjin, nang ale kalau ngale maram, nama Tirikara. Ka. Ale merchant ngare. Ka kapal telang. Ka banikin. Merchant ngare ka. Ani jing ting. Orang ane. Neng ane. Onane. Kaya wili. Ni jing ting ang orang ane. Balai ngare merchant. Unila ka din ang. Orkum ngare ka ngayari. Kau aku mati ngaleng aire. Kau aku menale balandang ngaleng aire. Pravising ngaleng aire na. Ngaleng aire yu. Edi pukat bupu mai mengurako. Kupun. Wih, wih. Wih, ini nge buku ngur. Ini le buku ngur harakat. Wih, amla amla amla. Pipi tu aku, kuku. Tu harakat pangalang aire. Ngai, tuan na, ngai, tuan na. Para kurpa na ara. Ako barka pirewa, wag ko sa katbang ara. Ngayon rilit siya lang. Napala tayo ako ngayon, ito na nga nga ko po.
0: Na?
1: Wala nga rin mong ngayon, ako katbang ara to, ala, yoto yun. May mong yan na ngo. Ali martin mong ira. Ito na bila tulukan ngayon, napta to na bila. Ara nga ipira, ngayon, kamalan nga ipira. Manyo malapam na ko ipira. Ipino na ako. Artinya orang orang memara ini pemukanya bupun ini pembelajar jaga nak doal kata doal itu ini pembara kat paman orang alal pagur pun orang bet bet pun orang apit pun orang bet bet pun namanya jamala hati jamala tak sayang nak permaje
0: warpam
1: nak sayang mereka amala mereka wawa hati ngapipi Mari, warpa mepesa ingat apa tak? Yo ngoweri angol, yo lingkun.
2: Yo orang jakal, tuanji, yo ngoweri angol.

0: Yo, dal garing baik kali kan ambar kado al garan nulun boyngor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.
1: Namir bookmark kara duel kamarang Andrew Pascoe, and I'm here with Crocodile Island Rangers.
2: Yo, ngara yako wayaja. Kangara yako Dorian Collins.
3: Kangara salau ributon holoi. Ranger na purli kajama. Dia liruwe.
2: Yo, tuan jaga tahu kapupoy. Pilih na pro wing alapal dia wain balawalkan ngudininan. Karaman malah. Walikan nama unyu wana kapukang ngura. Wal tuka marci ka drinking. Drinking wale anting unyu liyakur ngura na kapu ngurian unyu wana kapu manguci. Adan yang ngayi kapulikang ngura. Ngulan nam na thousand years ago. Kastil na pro kadal. Malmaram. Namu na ngayi kangura. Barangan apa tuh ada yang living kapu, kasep kapu, mungkin dah cakar ngalap permalan ni nan napro, dia yang kapu, yo kadel kurja kan ni nan dia yang kapu, paman jam ni nan walkan dia yang kapu, 60 years ago, lukan walkan ni nan nguran, mungkin wan nama lah kapu manguce, kadi yang unbala, yutai nadunggarena. Lemruka bake gapo dia ngun bala apa yang ngun lemruka saip dia lja yurwe naun aika lemur wasting na darwan gapo na kun lemruka waraptun kadap kur malaka yulion jamur kule kanawe waraptun tap ngur kad ni lemruka lemrung yurion wajim lemruka lemrung wanga brenda gire wasting na lemruka darwan military na gapo kabaman ja kabaingo ninyual kaninan saip ku ngalual kan kaput walu kurian ngunyual kan walu morning bake kamercin kan kadinna muktur kan ka wana kuluk kual kan on kungal ka furo kuluk ngai kan on kungal wal kan ngunyual kan bake yuri rual kan kadimala ngulana wal kaninan nakun nakual nit ngatau di walkan batar time gurian kalem ruja katia on bala yoder daya new generation don en bola mirna kapu jalakton bangun limur kiku yang ngun limur nganal cara ngalapal ninan kapu limurong baman ca saip ku ngalwalkan kadon ja kada wo kapu poy limur tu kuyangan ka saip ku man kapu po pijana bil limutu maltu nakun ngune yul ngumale murgan ngala palmirinan bang walkan wasting ngarkula limutu time jadwal save nagapo for the next murkon bala 50 years ko 100 years ko future na jamar kole kamain gurupan ka jamar kole ninam nakagapo ngura margawal tuka pijan bil ninna uruda galmire ka gurupana jamar kole walna walna tuka ninna ngurungapo kajaka dia kapule merongal ngamiru yo kami nyar gutara mara channel mruka guru to gurupan muni limurtu wala ngol na gurupan jamal el jajaka el ja dal jadwal tu ganina kajaka dia kapu because dal ngai very important limurong gapun how limurtu ka ke limurong ala kapu
3: yo dal ngai limurong wala ngamir ga ngala pad mir na perung surviving dia ngar kolai mala yo ngurong baman paman meritir ng ningara kandao nga kolbay ng obo mala walang kan wells kur mala ngar kola lukan daw ka uni wells ngur dyan ngar kola sa imuni ay kufar ngur lika marichi nowadays modern days dyan ako na prukadal baki ka tools na mala measuring ko ngar kola yo bo level monitoring na prukajama research power and water miru mala jama kadwal na pruka bo mala measuring ngar kola naman na prungar kola kangura muna jina ka muna tangur. Yo. Katwal na purto measuring, ka kuchparin na purto tape measure, bala ka ngarkula maram, na muna ngay ka ngarkula na purungura, bala yura lil na nirpan. Tuwal nga ka kuchparin, diyang bala tape measure. Bala. Nguy lil, muna ta lil yuro buongur. Ka walo nga ratu nirpan, nalito walo yung nga maram, tuwal measurement. Dual ngara measurement marangal dual ngaika measurement lakaram being surface aquifer garale ground level lil measurement 12 meters your there is bulo ngaito bala yargopton all the way bulo 50 meters ngaito yargopton nguna aquifer nguna prongar kola
1: aquifer mele kapo
3: aquifer mele nawe balanya gullon gapo your bangoto nama kirdom dungopal munata laya malangoy ngordal munata ngor ngoy ngor jangay lengon ni gapo banda inderna kalimor jay lengon ni kire pake mal mamdo nam na gapo kangora margan limor lengon ni measurement maram kagal kana computer na data mala
2: marga uni wal tu marenge na probuk ma ko na munaga puka dual ngora milengen be
1: yo kaduli bo ngai yaku production bo
3: yo dual main production bo ngring e pam to ngai le ka ga yur dorokton kap po balan tank lelna being underground war dual in the tall one the big ones ngorong ngai le uni pam yang ai to balan garo lelna and from there ngai ni ka uni inde kor na marchi pipe kor balan town lelna mukmak tu ni kang ni baki ngar kolany. Ang ni na pali ka baki ngar kolany. Drinking ko in shower, taps ko. Ya pala niya. Yo.
1: Yo, thank you, Walal.
3: Yo. Thank you, numalang. Butter of it yun raw.
2: Yo. Mahal to. Mahal ka warpam ni naka. Thank you, mukmak.

0: Kamarad Kabinet Pretekto.
1: Yali nyo malo marikin, yali nyo malo ninan, piripiripan ngal pulawara tawat. Yali nyo malo marikin, yali nyo malo ninan, piripiripan ngal pulawara tawat.
2: Hello.

0: Yo alala ngarayaku Georgia, ga, you're listening to 88.9 FM Yungu Radio.
1: Tuwal ngarayaku beri kibikele, tinggal ngarato, kawal ngatur ngarato, ayo ngarato wal beri kibikele.
2: Lamaran mari nanti ama, ngurir iru nama dijama. Punya minum.

0: Yo da yon nga radio. Do alo mo nengo galuin ko. Do alo in tibu met na. Gaya na nang iro lakka ma dao. Nao nge. Ne gam. Barak tun singa nge nao. Nao nge choosing to be a singer. Ado nang iro dao na lakka ma. Alo mo ko.
1: Yo. Puk mak. Nami na ma. Nga me ako gaya na. Ka. Napa. Nao nge dao choosing to become a singer. Abilia. Yo. Napa nyako dang gam wish nyako dangum nyako wish palanan dangum nyako yowalakken kadangon nga me manang ay bayngi kadangon manike na yung ay mangi nam biling ay na ang lagan nyako yung ay family nyo lang kurotomi biling ay bigyan pen group na nga kadangon rakam biling ay bigyan yote hindi soul oda ben ka wiringa ben Wai poy pumalinga, bala dangla kandaling, bala nga kalmin and baik kuya to become a singer. Blanya, ka na padan niya ko dango, kam music madango, ka na ngayang nga. Because ngaya grew up in music, kabulo punggulo nga. Manikay nga rom nga grew up. I grew up in both sides. Yol nga kabalandao, newi. Well, yol nga manikay, kabulo balandao manikay. Mutta na ron ngaya. Wala nga na naminan nga pinyo ngaya. Kadangon ngaya. Maya man nga ibang ka manikay na. Yo.
0: Nyo may magtao. Met ka uni ni first ni singa ni first uni ni manikay ni. Na ni manikay first na malap mama. Music nungo on mala music. Na ni malap mama first na manikay.
1: Ngurungam nga malang tuman. Start ma ngaya. Beginning ma nga ka manikay ma ngurungam ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroi re n waipum malanya ko manike aldangon nga
0: yo met men mak tao thank you ka jujutnya
2: yo ngoi re dar men mak tukanga ma bichan bire ngoi mala